0: Ai, o manakari tinya. Tipune kamo sa kino pa kelakani ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Kora tini sha manaka nakuo. Ni yomo ni baranyu mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Munni weri kwata.
1: Mahi.
0: Muha khulo tene sha. Tie yo pahi mai hi. Ora tene sha ritinya. Panto kin ropa kamiono sapuneka. Nto iriwa u miono sa weritinya.
1: Miono.
0: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Panto bantune ya opaka meto sa wepuneka.
2: Ei, juze yaka. Aba minyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka ni mwanamo ni mosa yaka pili.
0: Mwa sheli. Ritinya mtuela ni miano tokona papawe. Miano kohanu mshutiha. Siso pahi. O ton punawe o hakalalaka no suela banchene.
3: Makoma so. Aita, makoma so manaka. Oh, puneko la kororera. Tinyo mumpanke juze.
0: Ayo, timiano kimpakenle musulu inyo.
3: Eka, butoto peluaka manaka.
2: Masimama, anju zantuela na puneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumulani.
3: Kenke kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita. Waro kalawira ana mayaruthene anni paka yeyo ompaka ola na mukhalana na mwana ncheno suwele tu yakela ko osomaka oratene oshikola
2: masimurelo sheni ai wo tshela ni mwana ritinya owo orna yakapili pa
3: korero eva wo wish dai tu eyo khaiye ke khai yeyarwa rupa hana mane anni pachera unnuwa
0: esharia mama oto purwayo nlikana ni nshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Osivila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa opakele kene poneka mmosani nyuano. Siso na wakala otuela kwa otene ya huba mosaru. Mkahaya.
1: Mama otela.
3: Nyuo, mosuela mota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo ya yoritinya. Aba minyo, anuro otwela ni nyuo.
4: Otwela ni mwenye ni mukali otela shiwa murima, osuwela ni onni mvaha mukali luguo wari umiholo.
5: Ukika vovo sta kozinha hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
8: Berta, muru uripi wa murimo lelo, eshe nira ninyi mwanaka.
1: Papa, nuna ashe shanele mikolana maiku teno shikula, majao kutoka tano kishinta.
8: Mwanaka, ndowani puke yeyo, kinro ape mapupa majika na frangu, waweka leo yahu yu hiyo.
1: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
8: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
9: Vamos a Bali, Bararu, Burrasake.
10: Yo,
9: Kalo, ote liwa murima. Osewe wanchene, okala wanchene.

0: Recagaca.
1: Ayo mwanaka ritinya. Tipune kamosa kino pakilaka ni mupu sola wanakuo.
0: Mupu sola nakuo.
1: Ratinisha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiaritinya. Muni wario kwata.
0: Mahi.
1: Muha kulora tenesha. Tieyo pahi. Maihi. Ora tenesha ritinya. Vanto. Kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
0: Miono.
1: Ora tenesha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
2: Ei, juze yaka. Hapa miyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela kanipuneka ni mwanamu ni mosai ya kapili.
1: Mwawa sheli, ritenyo mtuela ni miyano ntokona papawe, miyano kuhanu mshutiha. Siso pahi, oton tunawe oha kalalaka, nosuela banchene.
3: Makomaso, mwanaka. Puneko ola kororera. Tinyuwa mumpanke juze.
1: Ayo, timiyano kimpake nile musulu inyo.
3: Eka, budoto peluaka mwanaka.
2: Masimama, anjuza ntwela na apuneka ni mwanihu. Ndo eo keno kulumula ni?
3: Kenge kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene. Ani paka yeyo ompaka ola. Namu kalana na mwana incheno suwele tu. Yake lako osomaka, oratene oshikola.
2: Masimura rulosheni, ai, wotwela ni mwana, ritinya. Owo, orna yaka pilipa. Korero iba wawishu tae tu.
3: Eyo kaiye kekai. Yeyaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
1: Esharia mama, oto puruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
1: Mapavela kwa opake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa otenia huwa mosaru. Mkahaya?
0: Mama, tela.
3: Nyuu, mosuwe na mota woto toshamurima wa ama minye. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ni nyuo.
4: Otwela ni mwenye ni mkali otele shuwe murima, osuwele ni onni mvaha mkali luguo wario miholo.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
8: Berta, mururi pio morimo lelo, e xene era nenye manaka.
0: Papa, non acho xene nenu e colana mai cuteno xicola, mas já o cutoca tano que xinta.
8: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kinro ape ama pupa machika na farangu uweka leo yahu yu hiyo.
0: Maji papa. Hatua farangu kala nile lwa maikuta pa.
8: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
9: Vamos a Bali, Bararu, Burrasake.
10: Yo,
11: We rent a cahio. Mukalani yana sosiva ni murelo so koyani mukalo or tell you a murima. Osiva anchene.

mara kan ron wani kina ne mara kan ro ko wani bajaniya ko wani kaito mole bibiaka kina tara lidaya ko ga mam pam lokadi matanu eriya riya kiru meke pidi kahani ya kiru benani bibi bibi bibi bibi kira kan muriya no ratene e pidi ru meke ni hinya wira malo sapatu ndo wena to ko bela nam baba o tu kuma mam yiha bulela matuna be nya kan roka ithabi alapa tone maka batini pehere ko hihi wele iyo kai ho kolwa ki roko wani nkela ka ponya ka maraka kira ka mahaba ko lane maraka na melo kin rowa shaya ka hin to kan namu tuna ki rahanin na amaraka ya ina bina dawro haba na ko sa sorona kira ka yona sheliya salama melo mutima kele kale na hiru ka sheliya ka sabatu amaraka na ku sam ko ba kam na ki lowe kore pule ana te roko sa sorona no te wewe ya ni mahaba na tuno le ni wakuba Kabulelo, kabulelo, kabulelo, kabulelo. Kopa ka koko toko, donya ka patara. Kita kana ka nyonyolo, ino na mara ka tuana. Kira kam kaha woli ka nama. Kina benya niyo, nimpa binaka. Kina ro kopele muniha bulela. Kapanya thala ora miloko meni na swa chana ishesi. Kira kanya miloko mera rutu miyo mansaka. Kira ya kila nindroke. Kina aku chatwale kira wanoke ziro yo nambama. Waja, waja, waja, waja, waja, waja. Babiali ako nangaba Mamlo kwa norona ina morueria Vanta pulawe nchavi nawe siarea Kira kama nyu papa mrini Havara mrimolo na muvabani Hakoki ya asherie Nyuma rapu rwere kieta pulanta vikiarea sheni Kira mte hakuwe antuwa la tipani ba Mikira kama mteka kine hereria Baba ni miyo kahikila ati mukite manlapa Inapa kere hakuwa kwa asheria Makulipa lewotele kapanye mreri Kalo bankono mwenye kama anori boku lea Aku siye mkopa na ati chawe. Eha komisi ya kwanane pokuwa na kwa.

0: Kamzalo hime 99 Hira na kampaka 2000 Hira na kampaka 2000 dresh Manene nluku dunia hawa ana le computator mika ro khala patara wa mulo koni Kuruke kive tu aki shatiari kanla wula ki tumia Hia khala kamiano manene nluku Nuku na ponya ka dresh mija wa ki wa rea muru Ah, mpaka shari fubito risalimu atoko kaka Kaseti chako koma utanari presidenti tushkantore Majumanene nluku Alhamdulillahi Kia lulavu la wewe Kia kumami Kia kumana raimundu chakaya Kia kumami Kia kishuta Apishimari kifolai fifalesitu Kia kumami Kia kishuta karimusharmi Miki rako ha karimusharmi Kachuala leura fitaru mala Timikura kupaka muzika Okipwete halema huku minjeni Para wincha wipoka inchale falesitu Apishimari kikia tikela muzika Primero minya letter Waka wari siku waroka halapani Kawi pela mati anuko fendi
1: Ah, vale, nsipo nene Nari nsipo Mwamu ipela nyimutune
0: Ah, puruka mati alore malanya Kama na atresti ya anu wala tarau kuro kuin Yere la kujaya Dugu yeri la kuni huku ni pia laka kumi Yantu mihake sereba jatea Kuira kawara voseki venyo kikunseu samiku voseki ropo Mia shkalinya Ndau kumelu waka nupi apiche mari kikura katate na mulipele instrumentali mwipele Wala hajaka uwe instrumentali mkura kinama amanela mati yale Maisempiri miki hao kafitaru mala
1: Masi ama atianyo ala mawipe nilianyo msiponela Amulamu yala mwate nilianyo ala maumalana
0: Nata era antika kamisa nuwe nova kamisa kistafa zeri unsteja anu komiku Pero era antika kamisa kitinya presi seti anu komiku Porque na minha vida passou quatro mulheres na minha vida. Sim. Agora está com dona Gerinha chinena. Ai, eu vou recordar.
1: Ai, ó. Fitaram mal. Ilha cuia, uma atinho, sarmenle, o catichene, ya, mulher do anjo era mansinari, que nanjo era mamta paga yala. Mam kasopa.
0: Na tela cuia, zanu, qual nivetevela zahave lá, pô. Elapo yego muzanu gila melela ya wakajue la kushake la kuye ama achi alikura ka mtepaka ya ale elapo ya chala malele ya leburukipi ya thela lewa ndo mku hati mitiri kukwa hami warikora maka urisiki karo kalapani kirine sheni nuwe reani sosi kinureta ajamulu mwengu ni tawasa likihini kaleka kumiatu buruke mana wakuletu hane parazi dunia nluku nluku waka nsuru kumpacha rakili para oba chikina ku so tajiri kini mumpereri anaja kurubali ina mana peto Quando eu me acabo de nossa gente é reza. Falamos muito coisas da pobreza. Cada um conhece a vida de hoje. Não há família sem riqueza. Mas se ela ralou o poela na nova, a babo tu que fazia lá no viracho.
1: Agora, como leva na matinha? Moshimelana.
0: Yelem tuloya. Yeri hemana ko jukurum lugwa tuni ha biwa.
1: Masini wiwa nsipon la. Mwamalan ne amla mwalani wiwa amatinyo ala nsipon la.
0: Yere ki mwalan ne vela kuya ko tere liyo kala ura vate wale ka ay kama.
1: Uri watam tepaka ya letas wende fashatura ya mkorola.
0: Kuya kawa vate wae mparokeli ya muti iya elapo ya. Tia aruku na elaka ya. Aki ya kituwera, aki ya kikasharu wa sekretari usa. So sekretari ka hinko haura no kwane no nimetelia mputu.
1: Ntowa wakule nisheni.
0: Ahimele wira mwendabu lila za mwendabu lila za mwesheni miko imekoro kujore mtiano le manu ntela mana ngawalaka baba nunde nyukule la kitamale o maari nyumi hala nekesomika mungi tuka haa tisa itali ya kitikela kani mchiponi
1: masinyu ilia kuya kama alenshe nekala mmosa
0: patata makona jishkarisiki ya mkwai kwa haji bantung kila chwele kata yami na woteri ya mpairu soki himi yukwiri nimirete na malandete ya nginona enu baga tiyo tete mana

Diamond ni Linexi. Says ora yo hiu in minutes mloko miraro ni mosa wahila. Maspahu amula sherio mu radio manyo o hiwa e quarta feira en amararo. Ya mahe ku mloko ni mararo mweri wa mayu mwaka wa 2026. Oane no boa noite. O mercado boa noite. Olelo na koso hetra. Walani kuyenle mutunkin ontigela wani sisa le matataru. Uyiri kuya muruma melo ni huku nikina aku. Mpaka ororo mela. Kala na ororo melo mehiku otene. Mshapa ni mubo onoiti. Ote pashwene. Salima Malokari na melo. Katuna mutakea Diamond. Yamura apela buwa noiti. Yako shtantinu maru shalawa. Ihali so ili lo wani uo. Ni mwewe Diamond ni Linex. O Tanzania. Kiviru ba. Rimu adramana. Kahana maito wala. Vinyo kama pekele kemaka. Kahiyo amala. Amala kimuwenge wima si mpamaka kakale. Banto matapa ala mungkela wigira sayi. O hii wila ba mungroke lila uwi. Ahinto nene awasu.

vanto ikale lo sotene siriso wali kanene vawira ni kumihiren laka na mkumanelo wa ihabari mpanto wala wotano ni iriri elapu msambiki muniwa nove kalani muswa mahamulu pali mahawa we no kala maupisa vakani mahawa ikale lo saani kwa hira we ne uria nilin laka na mkumanelo wa ihabari boa noite.

0: hali cho salama noviriana iradio Mosambike. Nkomanela uhapari ilelo ni uko nera runte kusumana mako kumi na mararu mairi wone tano mwaka wa 2000 nuwa miaka 26 uka Delgado Uniasa unampulani Uzambezia. Ilelo miteko cho nkomanelo chinoho lilia ni misori uka Delgado istudio cho Vapemba. Nichuwa niviriane iapari chuhulu palichinokela utari helela nkumanilo uhapare. Idistritu yomo napu unampula ina atruwela. Unle maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinuchikula makura nene wavira iaka 40. Nrita unawawuha miteko cho kumi uno uka Delgado unakupale la wira ukala mfurumeru unokala nteko warika ina chowalola anamawani. Asila mwane ovikana imilia upili, nuwa 1089 ohipihera ya katanuche ya relo, anopopia intuvi nene nani huko na yeli ntekona mpaka isa badu Zambezia mkupiti uopachira uwana na ureta usuntakacha. Yani haparchikinako pinu hala ukumani haunkumanilo uhapari, chote nkachia nusomia nimi, Grasinda Masura, umakina ni Makungel Junior. Wiwelela wa salama. I provincia yu wa Mpula, i distritu yu monapo ina atruwela ule maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wavira iaka 40 ntekola ni mkulaniho Janeti Hortensio.
1: E distritu yu monapo wa Mpula yu tigela kumale la muruwero wa jirasol murelelo mosa wa makura uniriliwa okali heria ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murelelo ola wa jirasol upachiri hiwe we kampanya ye la yolima uniholeliwa ni mutenkeso wa jakaranda wa ikitari imia itanataru ni murelelo ola wa kalano opuro wa tumhiwa eri ekafrika ya makura enipanya nea edistritu yomunapu. Maholela aba distritu ngoheria miteko samuruwerio omunapu Armando Braimu usuli horadi Mosambiki we uhumushu wa murelelo yola wa muhaku waha tokoreriwa ba provincia kwa miaka sinjene okalaini waharera okaliheria ikafrika sinjene sapaka makura wohiaka wampula ba wanikaliheria mipanda sikina samulapo mahu wohiaka mtenke soyola wa jakaranda Brahimu onikupalela we wampuheru wa miaka alimi amwemusini ahana wivahereria murereola wa muhaku Mohawi murerelo orno ana matumaya.
2: E a boa nova é que é uma cadeia completa e toda essa produção será processada em Munapo na indústria.
1: Yore ratiwi murerlo ola wotene unatugihua omunapu okalai ni waikala masi miaka sinjeni inivira uhiwalene murerlo ola mwaka wa mitano ba miteko sopa jiria wa murerlo ola wa muhaku
2: duma cultura que é muito importante na cadeia alimentar tendo em conta a matéria prima que ela é para fornecer às nossas indústrias. É número incipiente mas é muito interessante.
1: Armando Braimu maholela amiteko samuruero omunapu wampula usuliaka murerelo wa jirasol ori murerelo mmosa unireliwa pahi otugihiwa makura. Wamkoha yola wolima edistritu yomunapu yokala niroromelo na opanya muruero wa itonilada ikonto imia itanu ni miloko itanataru samirelo so hiena hiena manjene wanakuo anamurua machokwa. Imata ikitari ikonto emia emosa ni miloko itanapili ni ekonto emosa.
0: Uno uka Delgado, nrita unawaweha miteko cho kumi uka Delgado, unakupali la wira, ukala mfuru meru, unukala nteko warika hina, chowalola ana mawani. Fatima Farije, kale mfuru meru navara nteko isipitali yonatiti, isidadi Vapemba. Olumacheka hina wavirihia na nihuku na yeli nteko na ukala nihuku nima mfurumeru. Huchuwa liha wira ukala mfurumeru unlamulia upisa nrima ni uvilela ina chowalola anamawani.
3: Ukala mfurumeru na arika. Onrika nlatu atuenja nanu lumunyala hivano nteko ya huwalo latu para voneke akaleke sana ni kweli kweli na nabona wana kantia hi wana kama hospitali ngwe na no pia ni huko na huko
4: hapa kina ko nyumba maraka ononteko oda kale mayo werenya atiwela ko nura bale furmero no varante ko non ta fiti bale na werenya kina kadara ya kela bale anere pacheri ya ene nulavulia nyumba na ta fiti chale la ka falala
3: ni ya twa ya kina wa himera wera ba e have priority de hospitali mwa kome kumanti heke wakana bano ni himwa sinene ho ba nene panke palestra wera no hale ni mona wera no otepa mwate ke nkora ton ton to wera habo te pile ni mpachara kata pile lole ya khare ba hiki ya wakala kama sentrun u ba hiki ya wehe ni ambulancia uji si ole te pile lurwa
0: bwana irana wa kurumicha ale ana chikola anosoma umfrumero uvile la nule nteko uno tonyera ya
3: ya la la umfrumero ahena iba hiki pinti kenera lacho Mwenfirmeru una mwana, mwenfirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kaho pia uwa ntuo upachani wakani chodi shkuti mena ka. Mwenfirmeru kantishkuti ni mareta. Namo na ntuno popo chena na rapadele haya male kishia ni uirani. Ndotu pia haya mantihe pahini na ulo la ni male kichicha. Imana presizu kala na ipasiensia. Nipuro ni urinki kiru wata kani ya uhuluwa. We ukara nipuro ni kwao. Wano ya kala uira wansipiritali. Umbwapo anchuye chinene mena, wahi machera ngu, mori mori. Kapapapapapo chinene infirmeru mena.
0: Ni verake infirmeru ule, na wavekela ana mawane, upanka mwavi usipitali.
3: Mpachero ulo ushpitali. Ushpitali, ikonsulte nlivi ya ikontu pasi, inimira tenyepi nlivi ya ikontu thane. Ushpitali, rata chinchi chino ololi ushpitali. Mbora mahiko alawaka nirina mirete, lakini mpachero wongu ushpitali ngu, hao maki na niona kutereta kutereta ni miru de jinchi chinoani ya maki na ni ulaboratorio pimana hana ntawela ka primero hospitali ihina yuruwa waku lukano ngo
0: ya rima ulumala afati mafarje mfurumeru novara nteko isipitali yonatiti isi dadiva pempa uka abdelgado ni choni nruwa uzambezia asila mwane ovika na emilia upili nungwa 1089 oipihera ya katanoche ya relo Anopopia intuvi, nene ni huko na ili nteko na mpaka isabado, mkupiti wopachira, wana na ureta usunta kacha, Amilcar da Consensão.
5: Ovirilavo anamwane, amvirilavo imilia mpili ni masana matanu na rarun tanu na asheshe, iaka suwapajira mpaka iaka tanu anahala ojonyiriwa. Chonyeria anapompwe omora nihiku na nera mpaka nihiku na warwa. E profesi ya Zambezia mwa echima yopachera samiteko sa orapili hereche ya nami mire. Ni mupwe loyola ni kura na mitako sekumi. E na chuna wa sasa makalo orapili hereche so hiyo na hiyo na anamwane. Muhorela ni kura na mitako sekumi profesi ya Zambezia Zeyar Marcus. Ale lihera hui soa tsene sore heruwa mitako sene sinho ipacheriwe. E profesi ya Zambezia mitako hiyo. Inavariruwa uwi na halu nyungi kuro inavirilavo imiliyo makuma sheshe ni kina kupili sametigash ni esakaya na wili mwamweri mwaha wa mholo ningele lahu.
6: Ben, nós vamos administrar uma vacina. Que é administrado em duas gotas.
5: Mwe vele velo nasa se makalo pachira mitako sa napompwe, mwa mitako sa chonyera, na emerira kawe mitako muharu yola na halu vira mwa mweru awone nkele laho. So tisine hiha nasa se warapiliha na miravo irecha so hiyana hiyana, na loche irecha ipini kungo Zambia o Zimbabwe, makupa ilapu ikinako wawe mitako sise hiha sinyo holo, nina chuna wawe nasa se makalo wakula makacha miho otene ikubar laka anamane opajera ayaka
6: fazemos fronteira também com o vizinho Malawi daí que a necessidade de nós protegermos as nossas crianças
5: muholele nkurna mitako sekumi a lopola sipapa ni aholele namane wui enna ponla wakusera anaya mamapuro otene onya oviramo chonyero wo a nememere
6: a polio un problema serio de saúde pública
5: na chuna we herechela herecheno piha nchuna wo pa sipapa ni aholi la namane wo we na kusira wa namane mo mapuro o hiana hiana tiwe mapuro o ya we chwe mte kusisi hiyo sa na pompe e provisia ya Zambezia muholeli a provisia ya Zambezia amite kose kumi Isaias Marcus
0: i distrito yo majuni provinsa yo niasa ina wavireria upanya itonelada chovika na 1600 chocholia chumunra ntane chonkupiti wanayeli umalimelia wacholia ina wawe kawaka chovika na 1500 Fernando Damas
7: El distrito yo majoni o provincia niasa en somila orihaiton lata. Sopo ha 6,000 samaponta, mikwara sopo ha makira mararu mutanom. Iton lata senera siburihu ia sinoni hirawanjeria, mpaka makira miloko miili walikanyi hiruaka. Mwaisena, el distrito ili ya orihaya, iton lata sopo ha 4,400, mikwara sopo na makira miloko miili nuwa mloko ni taneli. Ikovi, ishwar, anyes, alfasi, aliyo, epiri, ni tu sikina hati tu sinera silimwe mpanta ula wanaveli otisiritu yomajoni. Mwemara ila anamalima ampanyi ni varihaka mteko walima imata saya akina ampanyi ni ya epate yaka ni akina apachira otumiha maponda o hiyana hiyana etu emuhie ahakalalaka. Mempuru ay komisan politika afrelimu ni muholeli ay brigada central envariha mitokusaya o provincio niasa Damian José o shekunde na naveli na distritu yo machuni.
8: Como sabe o camarada presidente Daniel Francisco.
7: E provincio niasa timosa erunyo utanliwa uwera elipihere ke miteko saolimini presidenta ilapahu. Timana ontunea uwera elipihere ke miteko saolimi. Wopachira mpanta wanaveli wa olimi. Ruo tuni ya wanjira mikwana sinera silimwe keni anamalima. Nerilaka wera ni maliheki itala inapanya atu anji amosambiki na vitunakavi heriki atu akina hawa wa mahawo tuwe yocha mipanta sikina asa elapuahu.
8: Para vendermos os excedentes y pudermos comprar otros bens que nós precisamos.
7: Damião José, membro a Comissão Política Afrelimo, ni muhole la brigada central en varia mteko provincio niasa. Ansulia kasa utune ya wanjira ya mikwana wawera tu erweriki tuso hiyana hiyana. Mpanta wopachira wa mteko saolimi etishiriti yomajuni. Yowari haitunila tasokuwa na 153,000 sasocha so hiyana hiyana mikwana sokuwa na 37,000. Okumila olishinga Fernando Damash.
0: Ipola irupele yenji. Nina macho ntako ni chokuni ya itafauti ina wahiru waria icholia mkupeche omali melio idistritu omeluku ukabdelgado. Woi macha iwaka wakachene nsatro o distritu mariu hachi endre meluku ina woto nyira wakala iparki okirimba ina akuna itafauti mwaha wana macho ntako ni venchi venchi ichepo na kole.
9: Infelizmente, o nosso distrito
0: ina kuna itafauti ina una macho ntakwane chinechirene akule wala kavale ijolia mpaka wokomelela mpaka ukati wokumihacha matimani ichapo chinani huviha ilokalizade pili toko wiba aldeya unankororo nichecha uravia unamachiko bimana ninacha walava ichole chonkupiti unayeli na provetari masi nsatro o distriti omeluku enre ana mawani anomula chaka inama nikaro macho mawani che kuruwano
9: makaku normalmente e aver pessoas a fazer barulho a tocar alguma coisa.
0: Akole yonaru atu, anyakula chaka, ni arumia chaka ikaruma, ala anawi mama, ni verake itepo chiyo, jina akalaka mikoi, piripiri nanso, kawanore ania, kamana, ari uwanyaya, mpante nkina kuomeluku, ukale woparki okirimba, bimana kanirina manana chowo mulacha, na kalanaka iyo itafauti iyo, nina wahi majera aholili woparki, na inapoe hanaka mafishkali, ukela womulacha. Kaninchwala kampa chinahala uturuwela, chihemelela ukela matimani, chinaliliane iwaka waka chinji. Unokala ruchomo, nsatro o distritu umeluku, mari uhachi, hukuluwelea ukala icholia. Idistritu inawaverelea, itunilada chovika na 67 chocholia choyana hiyana, toko cholia, niyo chuhuncheria ngako wapuwani, ina wewaka waka, chokalaka 10,100. Nichoni nrua unampula. Mayadini anukala omutava reksi. Nchoko wona hele. Anawevekela minai yari. Nale analilia asana. Uwahi asana ya utelia na mapema. Rajabu asane. Ihali mwapara.
10: Unahi ni posto administrativo ya unamikopo. wenno amaholela atene mukulutule ani umpereriaye achipapa nale analela anamane wera fole ehinate liha anaya ehinati opia okati haya ehabarela esuwilihiwe mwaninano ni maholela uliwehere ya satini unidadi kumnali omtaba reksi eposto administrativo ya onamikoposha viere antonio yowo uhime wera mukale lola onni tikiheria utuli vanchipale vamosani obukula makuvani achitokwene aniweheria mpantole mwaha wowera ka awo anihiere liosoma Xaviere Antonio lima liliweni mahamudu uhime we owo na achitokwene akinako ammawani mpantole anni varasamteko umulu pale wowale liha kameroko ashipapa nale analela anamane hatani okala ashinamane yawo epakasaka mitukumano varimma mishigiti mukeresha hatani mashikola vowe enaleelihiwa awo ipole serinaya uteliwa ohipiyo katiaya
11: vayo khatekaso intenthatharasa huvani manumanurupelihiwa tsesejanus amumu mash neratatharakekaso yenaadelaka kinakupurukana hakushamulopanao yarupalihao nahelani poronaya wera yaro khala premenishi mwichuwe tamamanola tampe nimashutari otikeloshkola
10: amaholela mmawani ntokoniwo ashitokwene atini hanefara mtekosheni
11: imbaha ipalestera omusikiti nithinnathukumanya thu tampe mmashkolani nowakhela thowale tomomo asociasa mopenta nimvara nao henkotena sa waalela waaleelihera atthu ale wiire mvaraya sharusiale wiire epahitepanekeyo okhanna mishankihosaya entaananivaha ividio kinakwana ananaonihera ividio sa mishankihosa enrowo wiiraneya wiiranyumwa mwarupalamuye mveene muromwayarohoolo nimmoovaha nimukaca mihopoti mwiiwe haka wira mmakhuva nimmoolipa maxihoolo waya itatixa nroorowo wookoopuraari nikhiya phwanya oretta woonowa pahi yanla yanla pahi mishankiho wayaranamwa nunceene ntampurisu seiyeyo ninkhalaho naaleeliherakana mutetthani anavukula siye soovaravarasa
10: yarima swawe Xaviere Antonio onlimaleliweni mahamudu orimaholela atini a unidade comunale ya mtava reksi otepaxiwene mukuluttu wa onaaheni eposto administrativo ya onamikopo owumpereryaka axipapa nale analela anamane ohaatelihaka anaya ehinati opiya okathi aya mpantole woopoomaye wa amphula
0: ni ntorowelatho uniyasa mwaakha yoola wona ntano cinaapacerihiya miteko cowaataaliya alcatrão iparapara yookhalana ikhulomo cowaattamelela imiya thano maria fazenda
12: simpacerihiwa mutano va miteko sa oheleliwa alicatrão ikhomo soophiyerya miloko miloko mithanu sa miseo sothoonyiwa miteko senese yoosinisivarihiweke mmisewe onikhuma olixingo orowa makaloxe ophiyerya oriyo ruvuma okwamba ophiyerya omikanyelaxe okwamba orowa omawa nave okwamba oprovinsia yoniyasa no orowa omaxixe oprovinsia yoozambesia mamupuwelo wa epooma mahiku yaala woovuhiwa mukikitlanelo ya winto aphuriwe mpretero oni avarihiweke miteko senese iyo namweemelela a miteko sa dimixação nacional de estradas oniyasa Clidson Makaza inre wi oheleliwa alcatrão mmiseo senese iyo okhalende mpantta wa eprograma yeeyoniihaniwa más estradas ophiyerya mweyaakha ya 2031 onkhwele yaaya waakuviha ni oreherera navetho opaka misewe sitokweene oopacerya mutano va ophiyerya mweyaakha ya 2031
13: a perspectiva início ainda este 2026 ocorrer nós temos processo de
12: aholo wookhwela wi nivarihe muteko mwa waakuvela ni navariha mpuwa mwa miyeri miili ya winto suweliwe taani ani anavariha miteko senese iyo nihimyaka mperetero no naahu nto wi mmahiku avakhani niihaala owehaweha seiyo silempwe mpantta wa musurukhu oni orumeliwe ni vanto nahivarihe muteko woothene
13: com a identificação do empreiteiro.
12: Clidson Makaza namweemelela miteko sa ani oprovinsia yoniyasa andeeliheryaka sa murerelo ni okhumelele vahoolo wooheleliwa alicatrão misewe kamusakamusa sa eprovinsia iyeela miteko sa oheleliwa alicatrão sini sirumeleke musurukhu wookhumelela epooma yo moçambique mpantta wa eministério dos transportes okhumelela oniyasa Maria Fazenda.
0: Nichoni nrua uzambezi ya maparte la akinako i provincia ile anakotachira unyonga na chia nsuruku ito imocha ila inopanki hani manfurumero mwe nkale masepitale mitako chila ninkulaniho Amerikar da konsensao.
5: Asweli e kumi amuhamu ya provincia ya Zambezia anaveka asweli e kumi akinakuwa wii e kale ocha iba miteko sa ojerana nari wijerana e wijeraka nari ya jelaka ale are asweli e kumi. Maswala yerilwe ona amwana ni asweli amuhamu ya e kumi ni huku nosilo mwa e parasi ya amuharoyo provincia ya Zambezia na chapiliwa ya ni huku na asweli e kumi a elapo ya Mosambiki.
14: Miogiri edimelie ni obrigado mluku anho puru ki na hito ni vahai kuru muluku yo ntaho atwate naho ni nkala humo ma hospitale mmo nikale o nikale awa are hospitala arecha ni ha koporare ke ikoro awiwe para oyara okinye ikoroa purki muchusi na fose akanne ke ikoroa iya yare ko wani yare ke yari koro yari ha ma jihi hospitale ule na mugusa mchu apia deve ni miyari he meke atuna o agradecer majiki nukina waveka atene manfirimero akwaka yale eri mashpitali okoborare mtumureta ekorua hayechu ya pama
5: musueli kumimukinako ola onayariha anamwene ahimaka we makacha miho hantovu masenina pwela wivaha wawi elapele okala wanloko
15: sina nakenaicha nwa inasya matapu makacha miho hamala mashibu etoko ene saa we thank you weaver ha porque olocha ni mucho omulela mai podi ni orne falta mola pa mo etokwene ompanla osuela manara omulela wi mai olelo si morwa mashino kana makaje mayo andaka ala mpua mamteko wahu
5: yari asweli kumi provincia ya Zambezia hiya kamu pwelo ya ni makalelo anapela ya nihiko
0: ni chone ndwa uniasa i distritu yo mawa inawavereria mwaka yola wonantano uphanya ihopa itonelada imocha nosu chohopa ihina uprojetu yowa ihopa matankini Januari Eduardo yone himachira mwapara
16: e distritu ya Omangwa no provinsi ya Oniasa enni uherera uphanya ihopa sopira etonelada mosa ni meya ihopa sihuwa muntiani miruku iya e distritu ela siholiloni Felizarda Saraiva ula upanye makavhero ni hopa ikani pamosani socha sa hopa ia siku mhingwe ni nikuru na sitiana nno provinsi Oniasa neri wa fofeni pamosani e programa alcance Felizarda upakira akavhiri ngwe ni hopa sikani sinipira 3500 ni ula onhua ihopa ia vamatia mararu ni undi wehera mpaka omara mwaka ula upanya mturuku onipira 200,000 metikansh ulikumele la watumiha ihopa ia. Felizarda Saraiva, orumili hawera ni mstruku onipanyawe onikumele la vamiteko sohuwa ihopa. Orumili hawera, unnawera ni hawakavhera amusawe ni to okavhera osomi wa sinamane.
17: Ramia, miyajuda mwintu, primera kweza na...
16: Miyo ni miteko ia sohuwa ihopa. Kinina kavihira vanchene mikailo sa sinewane oshkola ya tunaka e brochura ni vakina kinina kavihira miteko savate. Enina kavihira nene sene projetu ela ni to mhoruma ya kinu upwe la ihopa ia otumiha i provinsi ya ikina wala i distritu ikina sa e provinsi ya ela. Mholili e programa ela vanikuruna sitiana nino provinsi ya Oniasa Clara Armando o hima woshukura olelova e projetu ela e distritu ya Omangwa wera va e projetu ela empaka va e projetu sopira mloko ntaru sokavheriwa asitiana wa sasiri waka wera asitiana e kareke oru wa mholo ni otukula miteko samhaku ni wakavheriwa e projetu ia nikuru nne no kumiha msurku ni pweha 500,000 metikash
17: pretendemos tornar real o empoderamento
16: ni e projetu ela na sasa otukula mikailo sasitiana kwa mpanta wa mhaku ni ndetapela tu e projetu ela mwote ni varihiwaya e distritu ela vankenesha miteko sinivarihiwa ni mai Felizarda olipihera miteko sohuwa ihopa muntiani ni to hiyo okala astokwene ni hoila e projetu ia ni nkala ote liwa mrima ni mholumaya ni nupwela roha mitete mikina
17: particularmente da Felizarda
16: yari masu aklara Armando ola ohimme wera e projetu yo huwa ihopa muntiani unasasa ukavhera ocha watu wa e distritu ele vamos a ocavira picando san haku wampanta wasitiana januari eduardo okumila wana mungwa
0: y provincia de wampula y distrito mekubore y hemesera miteko jolovala y livro latu watu atomakura omakarone unona ni amanko anuvira lapono humotene janete hortensio
1: E distrito yomukubure e hintere ria miteko soka wa ilivuru samushikola maha woto welaka kumbustivele no onromahiku wampu hero welapo yotene. E distrito ela enwa ni mikacha mihosei ya woka wa ilivuru samushikola maha wa mkalelo wotipakase ya irampa wa holeliwa okati wa ita. Wakora kore haya metelo wa irampa inilupa nyerana. Ni vavila sedi ni mipanta sikinani se distritu yela. Mahole la weheria miteko sava distritu amavanu ni isuelelo sava no mkupure Fernando Alvaro. Osuela we no masha epula irampa kamusa kamusa sa nivere ya mukalelo umosa okwe henre otike liwa kato miteko soka iwa ilivuru. Vano mukacha miho wa malovo leliwo ilivuru seya. Irohiwa ka ipostu administrativu kamusa kamusa mwaha wa combustibile.
18: Recebemos há pouco tempo o segundo lote do livro. Aqui chama de falar do livro da quarta classe, de uma quantia de 13.100 e depois de ciências naturais também a mesma quantidade.
1: Na Kenlenina no Xavá, Banda, Waneidi, Wai Livro, Nihimia Ie, sa quarta classe, sa ciências naturais, Matilo Musaru, Nihakelato e Livro, sa quinta classe, Matilo wa Iconto Pili, Nto, Niwakela. Kuna pacheria okawa okalawi irampa sikina sinivirea ntoko opostu administrativu yomilyana na mwi upieka ni makajamiho omwete onipie yao masiva eniveleveli hamu hawakombustivele kanona mota woweta manivilavo mota wopia
18: o que chamo de fazer é ir distribuindo em algumas itens mas o que chamo de dificultar é a escassez do combustível então com essa situação ficamos com alguma dificuldade
1: mas o Fernando Álvaro Maholela MTCO sava distrito amava no nisuelelo sava nom kubre otananaka otowela combustível orumaha onkajamiha olovuliwa ilivru irohiwaka ipostu administrativu yomwite ni omiyana mono yole ava provincia.
0: Nichone lapuela u Tanzania, guverno oela poele na uopereria amu avano uitaratara ikoto chinopankia ilapo chikina ku mkuraneo Monteru Bonifacio ihali yoni himachira.
19: E guverno ya u Tanzania yosu ilihawi akala atu enawoka amu avano we enakela ovaraka miteko mu miloko so hiyana hiyana masi ekelaka wavuliha mu makuru anatropam ena wana muikoto so hiyana hiyana etulia ministro na hasa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo sikina ngwaru magembe ohima we ikoto iso sinata nyira ituso onana ra so hiyana hiyana ombari wa muhaku okala wa atu ni anchipale mwa amuavano enakushiwa ekelaka owana ikoto iso ena wukiwa wera enakala ovarihaka miteko enahala ya upanya ikavi herosi nchipale ngwaru magembe ohima ui amuavano anchipale enapira okwa akina ovulala ni akina otukiwa mwaha wa ohitariha malamulo enaeteliwa mu ilapo iso na wanayamu vamosa ni malamulo enaeteliwa mu ilapo sothene savathi ngwaru magembe oveka wa amuavano o Tanzania wia tunaka washa miteko ya sheke mu miloko sisueliwe ni atu othene. Etulia ministru anawasa muiwana no ni ilaposikina o Tanzania. Ohima wii ekuvernu ya o Tanzania. Eni evarihaka miteko sawalela amuhava mota wa upanya miteko mu ilaposikina. Magembe ohima to wii ekuvernu ya o Tanzania. Eni ya shashiraka ikavihero wa amuhava no. We ehivoli heke mu makuru atu enawana ikoto. Ohima we okumela mweri wa juli eyaka evirali opira olelo. E guvernu ya Tanzania yowashira miteko amavano makira muloko ni matanu. Ala enetiha ikaro o Qatar ni akina makira mararu mamfurumeru mu elapo ya Arabia Saudita. Etulia ministru anawasa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo sikina ohimatowi e governo ya Tanzania yokumi ha musuruku onapira ibiliyon makira meli onalikana ni musuruku 4 billions ni 900 millions wa metikaish e kavihirakano i projetu so hiana hiana sa amwavano okumela odari islam e hali elamvahiruni miano monteir bonifasi
0: Nichono pia umwisho mkuma nila uhapare mitako chila cha tenka chenu somenimi Grasinda Masura umakirani makungeli juniore asante.

0: tipo i kun tisa sen ro o kipi tiri meva in ken ro wer sen ta otera wera eva mai paro ke la weva mu hanem wera ka sa o ma pela wera eletera le lo kinamo va hanne ke por problem nda me va de bu ki kumaka ke roga o sona shegene mira o mu la wina na pa shene ole pel telefone mai ke ba genra ka weva le lo ngitiken la wera we mutako le ko kelela
1: Ma su su la wera munne pa jenola
0: Ashu kin lelo kona to suwela
1: Mm
0: mais kin ni pia oso ke no himutare tu tipo ke vera we mulu pela ga mosu la we ko pa chera kina roa oho lo ntoko sen roa ni ntoko ni kiniwa ka lelo ashu kona to suwela
1: Ma kasheni pa chendra ni we pa virje
0: ke pa chendre to jmeli even cinco ya ke vende para opajara we pa E tempo yeyo afanzinra papa. Sha tempo karumpaga. Sha murumwaka. Anakirwela eletere. Sha eleterele. Yari yominashwa papa. Sha e tempo vashiyaya. Sha wakichawa. Eleterele yokichawa. Wakichawa ya nyame. Murimola okivavaka wirawe. Ki pale. Kinuni wanatu. O kinatwela natu. Porque cani wa mwela magantore majene shikwaka sendao edambo kilohaga morupa ni mwaka nsebonle bashiano kichawa niki chawa kinopo wela wera mashero kala we kani pa kala ina papa vera kanwe pelo menaje andao kina halekire ni si sale mpaga ena vera mpaga na mamena falseri ena kitigele twele kom etwele lang engirwele la moro ndao kivenyara ke othara thara ntao kina kinya wakane mpaka ukatola ngepanya miaka kire noratiwa
1: mamkulukana
0: na tankina kale kulukana situ ya mugirela pahe moloha sha eledrele enake sevela sha bashaka kihino puwela kina liyala inake chawa ntao ngesuwele baba pajendia ka wepa kala wera we enter kehe baseyo so puwela ka porque bashaka sane ke chawa ntao ngensuwele sha wera we que hepa si salo hago o un que pale
1: virgen wipa neno hokati baba chendiani wipa marongwe mikinyu mahim panya mtu mkina kuna amwera rumhimene wera ajenola mwamu hiyo pomano mnaro wa ora pali u kala mwampanyani wera masimi karupa balu hiyo kinne loha ka pavela we mkikali here ko kanna sipo na kanla ko poenlia kana ka he kitinne no kalo heria ko hiu ka he kinna ni kinaku ke pasa ka pio studio nsipon la no loka sa o kala ora pale u mune pana ni mtonkwa nyum panya
0: na ta me nkena to ko wepa ni prata ka nkena to ko wepa ni mutu sha karne ile tera saka pa he te po ke pa ki kara sa saka nda ke na ha musoro ka ga ma jo ha barata ka wo onepa Shona ke gusha, wera, ruwe estudio hoy fulano, que era meva, que han estudio waka, que pa jena ruwepa, que han estudio waka, en pavela shaga. Eran, mas, kupitiri numero, porque, lelo que jena topa chera wepa, kaha na maparata, anepa, ni seke, o maprotetore, so ka arroa jinto, o roa wera weke, en pavela, wepa, que era que jena pa chera. Sha, koha vera numero, na manu amanto, antao, Okati ohina kikwe inheria. Bupi ya mpaka wanyawe. Mpaka mashiko mwetu yo pavela. Owiwe yola kila kina mwiko. Ndawu kuhavira manera. Kwa mwena adha. Kina kumene parataka yo naro studio. Mashiko lawari na musika sawa. Onae pa wawwe ni miki nae pa wawaka. Mashuwa pavela ibali ni yome mashi. Nkee pande kulawari na letarawe. Yano nae pa musika wa ni miki nae pa musika ka. Naro wa owani. Ndao kepa jendraga wa keku sharendraga wa kena vinyara wepa.
1: Mnipe studio ya mandu?
0: Ena kenepa kirene studio pele. Nina anone vava. Studio pa jendraga. Pa jendraga wepa ya re studio. Mpaka anavan lelo mashi onegema nilundriwa mashkaraga. Awe. Mash. Kirena maprodutore maili. Mashkaraga ni amantu terepa. Tatwa nke mandela mea
1: Oh, mashkara ako, kala papo mababa, onkala urapali?
0: Onkala owan urapali u
1: Nina anuwa, muruna masipo makavimu ipalianyu?
0: Nina anuwa, kirna oitu
1: Oteni ala toku mihiwe viti wala?
0: Nada, ala matano ahana video ala tereshe karne video ma hawa wakati yo kino hewera wera masin lelo komu ngere na mutu lelo genera kiro waka wakane wakane kipanyaka kendere liwaka mugena kikuri haka na anaka uni manaka mugena haku kiro haka nto ustuti kiro koto elani enae
1: ustuti umnepa kavi msuru kwene
0: ustuti manu note ventere ustuti maji tutepo wamanto ore mili kinyento mili kinyento mili terasanto tenemane luhane video lelo tisi sotambe mili kinyento mili tuzanto mili terasanto enae
1: mune were opanya msuru kula mune papa he
0: hata kini reri lo were wana pwe were wana pwe yo ndiri liwaka ya kala etambo kina ako kai kalna thale ko mawanyaga anniso wala wero la mwana baba ndao ka hewere kenna la ko kanne nota ke la tanto ka pela o jo bare ti henke lu jo bare o a e ba ma fa gale ya wera vale pa por de tora gale ya wera vale wera pa ta po la mwana ka kino mu jo bare la anni ke hanu rakin jo bare ke na jo bare pa ka si sale to
2: Virgil Canacasa, Felipe Afonso.

0: Mungu hasai mviri kano virji. Wakati mahipa anyu, ninina anuwa mpachendri anyu wipa ekumelu ya mwaisana. Mukana mazipo matana mararu. Matiti miheri wo wano rapaliwe. Atuwa no wuhani sahi. Ano wuhani ntukoni murati. Wala no wuhani ntuko sisa leo wuhani kala ipa hii.
1: Wavirikana. Wavirikana winche ene mashi. Wakala irwa moto. Kawira iladu sote ene. Uwa atu tene anu siviliwa. Agina ni siviliwa nimi. Agina kan siviliwa. Na le ha siviliwa nimi. Agina ni siviliwa. Agina kan siviliwa. Eburu isu kimashi. Lelo, ntiti mihane nira usolo. Enaye.
0: Bala no titi mihane shatavi?
1: Ato ntiti miha karere.
0: Pwake
1: memu ipardi gina agu, akina nikili karela. Akina asuwenle, wera megini, pakina nikili karela. Akina nakile la miruko wera pa. Ya putu, morogo usolo usolo.
0: Morogo holo.
1: Ena morogo holo. Ntao meva, kini shukurela kamemu mwinche ene. Enaye.
0: Nkahaya ka mpanta wopanyiwa munisa yi muropa jeraru maisana
1: na meva mpanta wopanyiwa mandra chapo yopanyiwa moda mugiko hanyu opanyiwa mwana otakin lengwa ka opanyiwa konto panyiwa opanyiwa ulane wera wetu tepo kinni panyiwa kinni palipante ikinako
0: moto kopanyiwa
1: hanyu
0: Ayo
1: tutepo vao kivararu wakiti kini havinchani.
0: Koko hanu wira maotoko panyiwa maopacheraru wipa?
1: Opanyiwa. Nkina panyiwe. Ketongweno panyiwa. Opanyiwa ka panyiwa ka sariko ma samaroko ragayola echako.
0: Momusini.
1: Momusini. Shentawo koma mamale no verana apapale. Sha amuse ahanle soroko raka hanle. Akuntrupuiri ono kuntrupuiri. Namu ene la morogo rihule shake nake ne yani kumiha kula muto mari shene kula ona kumiha yarinawe shake rake hena togo webela goma omene la muto senta ome va agena no kumiha sa kumiha ntawa shake ra mege baga kero nada nera la namwe ashinene baba aherevo nihana nititimihe yaka ntawa yogiku shiriha kenaro mpaka Tutu wa manto, kina kumihaleta rakeo, kina mwipela mroko raka mash. Kaitu kula tuwaiki sewela vincheni kahake lilu waratene. Nkata nyufu ya wera we, toko we nra musero, nata kantu viliwa kahiva musuru kwaga, mpaka waka abahiwa kakaisho kurela vincheni.
0: Opuro mpanyuanyu, mwamusini mwamu tuka mpanyuwe toniporo nikina aku.
1: Nari, nilalo nkenate.
0: Ntuva... Kamnona wira mungu kumwa mahala.
1: Nare paramewa wa kihana efe. Wira onro wakao. Konso wanye. Ayo ntao nginona wira wikini kukumwa mahala. Proke munjene nlelo mulehi waka. Mwakana mulehi waka. Kehena wira oro wa mahawa iperezo. Kekoda teme. Ne atwe njene. Ake promentenri ya kelela. Wira ba. Ure mkepa kele efulano waka, mkepele nsepa na uifulano, mkepele efulano waka. Ndawa paramewa wako hana efe. Nginera wiki mkoku mwa mahala.
0: Iperesu yeyu inirehi mwaka kavi?
1: Tutepo, kinopu wala mota, kinlewa kustutio, mota ni muliwa hoka merista. Shentao, ni musuru kuniha niliwaka paramewa wa kihena were. Ndawa kinapirifiri okoda pae. Kaya hanilu wa musoro kumweri yaka kaya problema kinoro.
0: Masimotoko hui hanilu wa mkota?
1: Enaye.
0: Warura pali uu, wampula weno poma no?
1: Warura pali uu.
0: Opuro wari wa shene ni vanirani?
1: Ware vanirani ne parte kina kuware. Eba yare ni higule nasati ti apireli.
0: Maileli wekavi?
1: Musoro ku ohengwere ni ohimani nano wala. Musoro ku onsuwe laka. Morum waga yomi momu.
0: Marweli wa wani, marumi romuli kareli wa, rumihi wa mutuwira royali ili wa nokana kata.
1: Nata waruli kareli wa.

mamlo pa na ni kun lo ka tong kwa ko kumana sa ona ke ko happy ro hero hapa diwe ah himya ka ka ke lava kere ke kino pio wani to ko oni tonya we iwe ni kuma we iwe ah himya ko ke lava msulu waka ngimpio to ko wani Tokam kohaka we owani piwo wisha. Ahimaka kahiyoko kohaka ni. Kendre wika kelava kino piwo wani. Walaki.